Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate.

0: Flynn Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Lo aso pe ebo enikan be laarin wa to ti dogun sugbon ohun o du soke a le gbo ni seju yen ka to lo ti gbogbo eyin te ni ebo kan lara tabi ekeji e mura daada ke gba agbara olorun ke le ti tun pada tori be enikan ba gba agbara kan ta gbara n ba lo ma lowo e je mo ke life we lo lo yen o to le ngo n to ba e mu ti an ba be bu lorun re loju ala ti en yo ma sare lo ni ho nkan ti se lu e baba ara olorun oba de lo po nu aye niyan alaburuku ba won ye ko wa siwaju e loju orun loju ala o nje jije nitori ki wa ni baba ara olorun ba wa e to ko nje nlowo ato nje mu gbina ni ande bi ta ti bi ri agbara o fe da wo le nkan ri aya re nja agbara lo ni baba ara ba de ko si to da wo le ti o ni te sibo ti o ni te siwaju odidi odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo kan eyan merin inu amere ri baba n gbadu enikan sun enikan wo ta enikan lo ri to le mewa enikan joko kale olohun ni pariwo mo se mo pe ba to to si kerin won bo ba pe yo gbi ba gbi abi to si karun to ba pe to bi yo gbi ba gbi yo ma ba ti e lo bagbara ba de enikan soso lọlọrun o tule ti o ma ru lo be bi e wa wo okunrin kan e wa wo mami kan ti mo ba pade mi o ti riwe eleri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geje e lo mu kan wa wa e lo mu kan wa o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so won wa mo be ni mani ki ani n beere sugbon ta gbara ba de nta beere won o se kini wo fun wa ohun ta watch wo wa jade ohun ta lero yo dodo wa sugbon ti o ba sagbara sa eyin o pe ni porita ko ye mi a fe ko ni ta fe ko ni yen ko ma tun ko yin lo tun ko e diju yin dada ori akoko die ni mo fe lo awon eyin olorun ti sadua fun wa eti oro ase to kan mi a gbodo biiri agbara ki to bere oro ase yen.

0: gbẹgẹ mọra dada o ibi ta lo ka ye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate te lu gbogbo awon eyan ye sugar na be lara e yes o sin kankan to kan olohun nipa ko to de tabi kankan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweater ko lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lo won je ta na lo won je rin sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi e muta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan e wo mo ri to le meji o ni bi iduro wa o ti e jo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah e wo ko to soro laarin iseju bi mewa.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: To ba so pe ya di ogbe o le oba se Jesu re ti kun ni mo ma bi ale re o se pataki e je to kore le kan si.

0: nto ba mu ti an ba bebu lorun re loju ala ti ni omo sare lo ni ho nkan ti se lu e ba gba ro olorun o ba de lo po nu aye niyan ala buruku ba oye ko wa siwaju e loju orun loju ala o je jije nitori kin wa ni ba gba ro olorun ba wa e to ko nje lowo ato nje mu gina ni ande bi ta ti bi re agbara o fe da wo le nkan ri aya re nja agbara lo ni ba gbara ba de ko si to da wo le ti o ni te sibo ti o ni te si waju odi di odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo kan eyan merin inu amere ri ba ba ngba du enikan sun enikan wo ta enikan lo ri to le mi wa enikan joko kale olohun ni pariwo mo se mo pe ba to to si kerin won go ba pe yo gbi ba gbi abi to si kan to ba pe to bi yo gbi ba gbi yo ma ba ti e lo ba gbara ba de enikan soso lohun o tule ti o ma ru lo be bi e wa wo okunrin kan e wa wo mami kan ti mo ba gbadi mi o ti ri ru eleri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geje e lo mu kan wa wa wa lo mu kan wa o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so won wa mo be ni man ki ani nbere sugbon ta gbara ba de nta bere won o se kini wo fun wa won ta watch.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Iyo pẹni porita ko ye mi. A fe ko ni to fe ko ni yen ko. Ma tun ko yin lo tun ko. E diju yin dada, ori akoko die ni mo fe lo. Awon eyan Olorun ti sadua fun wa. Oro ase to kan mi, a gbodo bi ri agbara ki to bere oro ase yen.

Yes, o sin kankan to kan Olorun nipa ko to de tabi kankan. In to se pataki fun oni pe o gbagbara Olorun. Bo ba gbagbara Olorun to ba wo singlet. Awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni. O se pataki o. Okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin. Adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji. E je mo pe kiki po sweater ku lu bayi. O na lo ma wo. Mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi. E to wo lana na ri. Na lo wo nje ta. Na lo wo nje ri. Sugbon gba to soro. Bi ene ko ti ri mi tan. Emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o. Bo ti gba mic lojo na. O ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan. Ewo mo ri to le meji. Oni bi duro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole ina to pada lo nu ko kan pe to lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gbagbe nte eje bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te eje ba bo ba si pe aso loro bi o merin bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa gbe laye won biire ke ni bori jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya jo gbe o le oba se jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki je to ko ni le kan si.